0: Oshomene ushibisa madeko. Nokwajwe ikhonda kundla mabulabula. Qul donta xibhashi makhatheni.
1: Yabonga mntana. Yabonga mkhwenyana. Shonda ngamadidile.
2: KMC International Radio.